This time woman is say, na mi hunu obo fwa mwadin fwubi. Ah, wate ni kasiya tiye mwuse. Why na? Ofata, se obye e woman nunu, na wati insa nonsona. Na obye re ni, asoro, ana asasi so, ana asasi ase. Ah, obetu miye buye, e woman nunu, ana asasi.

namu fangwa kume nyinamu na ebrekuni ya kupu wanchani woye mbukro mufani watofu jani sini kuchefu na natonyo sudo.

na Zion ka se awradi acha na awradi re afime oba re be firi ni ba akopa na ni yamle sise no ye yefuma.

0: asafo besna e ko bi bra ba bu pour a yiri bra ni e pe wo ba bi mo fo ma bra ba ko e pe si ti be bre o bu nya wo bu ye en ti be bi era a bra de na mo so ka sa tre ni ma ti be ka bi ti e wra di ma e wi bre ni
1: mi nya e no kwe na so die mi ni ni sa o di fu bia ni wa ka ye na ko ba isa se wana waso wane so abre na wo ko mu bu no Wamra or no radin chain. I'm a radin one, you

Kwame nam yesom mi baza mi wonam mi baza mi jano ayameyo sa woni tiyanyu mi na tumi bi ni udi asia sa tumi ni yesu ma jan kanani mu sa tumi ni yesu ma jan kwani chepo sa woni tiyanyu mi na tetre wa bi kwatwa yesu kita wa kini ja ewra nyumi mo nyumi mo tumi ni impani chepo mi baza mi jano malaika baza ayanda na ma blessingami kesa katoria osori afia nyame mi baza mi jano.